0: EPF이 또 꼬리로 아주 귀하야.
1: 아마 고리로 그때 다 가로리 기노요.
0: 바이티라 귀하야?
1: 코야 오기란 대대 이뻐에 무리가 나리 기타가로 오도 또 이대로 와이카토.
0: 파이티 코리로 아츠 키아야 마우
1: 아이 아이
0: 에티 카타우 코리로 에 모키 모키 토니 테 모츠 카우리 코리 카우토 카토아
1: 아이
0: 미티라 리엔가 니
1: 응 아야 코코아 코앙아로아티 아이야 잉아리케타 쿠 모요 케이로 토토 누 이테나 오마토 오마토 와카로 키아야 코레라바 마테웨 에와도바데 키아야 엔 이로토이토 아리타쿠 아레탕아키 기포네키 키아 와카비빙이야 마이 테테이토우 아테 와이네 토코이토라 이데이라 아야 엔 케이로토이 타쿠와레 아야 메야 노토이토 마로 와카우아 메테카와 나티아나라 아에
0: Kia hate tohu i whiwhi nei koe.
1: No te mea kua riro mai au te roanga o kui roto i te waine toko i te ora. A life
0: Nera.
1: membership ne. Ae kei au te ra.
0: Hea o moimoia mo te rau puwāhine Māori i nā aina. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainoa i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tiro o Kingi Tūhaetia, te atawhai. Hei pau hou, mo te rōpū pewhi o whakaro mo te rā.
1: I te pō, i mengi ai aia, ne? Ua au ko te toungia, ko te kotiroa te ariki.
0: Kaore koe i te mea anake, rango ana au, kore te whakaro o te maha.
1: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kare rātou i wai o ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
0: Pewhi o whakaaro mō tēnā.
1: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā ki o mātou tumuaki, no te mea, me takamoio e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea, i te pia mātou i reirei taua pōni. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, ei tōu, ko ai ei tū i te tūranga o te ata.
0: Koera te whakaaro o koutou, ne?
1: Ai.
0: Engari he.
1: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei wakaaro. But mea, me titiro ake. Me mea ko te tai a eia.
0: Kia o whakaaro katoa e ia.
1: Koenei au e ki ake nei, me titiro e tātou.
0: Hea te
1: E
0: take
1: tā ake.
0: whakaaro hia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
1: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea, e mōi anau koi a te mea. E te iwa, i te taima, i māwiwi ai te ariki. I rongo au ko hēni te mea i taiki rātana. Ka anō au koe i taiki me kikona, koe i taiki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koea. Ko te wakatūngia koea.
0: Koea te kanohi mō te arikinui ai e orana, ne?
1: Ai. An koea o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koea te mea i reira.
0: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
1: Ai.
0: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāe e koutou te whakatika, te whakapakari ake.
1: Kei te titiro au, me kimi e tēnā rawai, nai, a te taitoki rau, te tairāwhiti, wai āriki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki ake a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anu au ki te tautoko atu i a rāu.
0: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
1: Tērā pēā e te iwā i ai, taku mōio i roto i a Aotea kāo.
0: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea mō te kaupapa o te toko i te ora.
1: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko e te o mātou i nau ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kāo kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
0: Ki o whakaro he paitira?
1: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te o ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pērā, kei te tōu tonu mai. Pa kā rau te pirangi kia pērā tāku nei rōpū. Ka rau te pirangi ki te aere ki a mātou ui, en ka tō utu ua tuau ki a rātou. E te iwa e pērāna taku waa, en ka kīmai taku kōtiro ki a, māma, i e rā wā. Nāia nei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
0: He mea pai tērā ki a koe?
1: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
0: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
1: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. And ko ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ki e rā mai. E rā mai katoa?
0: Ai. Kia whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
1: ai.
0: Ne?
1: Ai.
0: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai e Rueti. Me au kōrero e pāne ki tau uru ngātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā ti ake ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō taikura i tenihi rā, ingari hoki mai anō a tērā wiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō taikura, nuhura mai.